0: Limbert sang na ro ni dol ni sonar materani git rang kon asimang kna so ha da jol jol hindi lesson program kon asimang kna so na gen ya pringni ba ko Abraham Lincoln ni gman Srimati Kansal Dev Sirani unni chatri rang dipse ra marak aro chon khame marak na hindi ku stress kyo na ni ko kna so gen
1: Namaste Adipika, namaste. Dali Hindi lesson 1 Abraham Lincoln wa. Ya lesson ko askang pa ati kusukchi agan chengen aro wapsan kon hindi chi agan gen. Jen sabo Europe ni mande yang Amerika ni burungari pa biapo

na si Mang John Pajilart ni to kada mani ko kenaso naman ha tau jol jol Bollywood melody program ko na si Mang kenaso naman gen area program ni ngon ng dang dang hindi film ni gitong ko na si Mang naga matang gen sekarang pa o Shiva film ni git ko ka matang ya yan mitun arun baksana mo hi chohan ni ng pa gitong ha gitara bolo har har har

Doon si una Luck by Chance film ni git ko ga matangs kaya. Yan Shankar Mahadevan ni ring bagi tu nga. Gito ang inga sapno se bhara nena.

0: Nasimangkhang nam chura program ko khna suwaha taw somoi chet paji minute chotpi bola batta ha ya sumoyo chatro chatri rangni phoidom ngani ko khna suwen palkhangni bako Montfort Higher Secondary School Jongla Para Oporangpa Lesi Leya Bimarakni phoidom ngani ko nasimang khnangen
1: Angni bimungko Leslie B. Marak mga. Anga class 8 o pora inga. Aro angni school Montfort High Secondary School Jongla para nga. Anga dao seno gupa kosong ji momen ni poituko mga gen. Uwa kata bichong ara askirang. Mangnapa nanja, chanao amja, chunggupa salgio, chingcheta tingatna aski salni napahaw. Megungo gachak, bulgupa sengmat, bitsam andalaw. Sugupa chakki chingata hira rajarangi nuku. Uwa gata chanchimatna isoni dakako. Mandirangi namginina uni ongatako. Jakman chakcha, brang rukcha at tangtang biapo. Reya jrungna ramatangko salgini bangbango. Matewa nakko walo songwe rugabarang. Nekata ramako nakni jakmakchi tingarang. Nek-nekin ba gupan gata tusi pagenode. Mendek mendak anda gencing tak nang agak sakti. Antangi tak kemen naa plak janggirang na. Mesokinga rasung tangko niki cancicina.
0: Montfort Higher Secondary School Jongla para operang gepa. Lesi liabi marak ni poida mengani kok nasuha. Dau jol Rengan sama aru ni dol ni cacing tol ni gitrang ko kematangi aru gitrang orang ni ya. Amben salde ancing ko biak agno. Walna mangan ang ko nak kerungat jumango. Nibo menggo ko nak tok balang injo karo hai sadu sikar kana.

Yara karşıvani tura, da si mao sanle chi ini kola chini a tamne ge tamba zi mini chikin o na tani station a tapa ve pere tini deng tanta program rang ko kna son baksa. Apsa station a ni wata tapa hindi a English ko rang ko kna son ak tam at naha. Ari a program rang baksa na isma na don so man so mayan bayan on mo na. Di mana si mao FM ne deng tanta program rang ko kna skan ak tam at gen plakon ching baksa o ni na matala yana karşıvani tura.

Yan ako sa ni Turok na tumso yung kapas sa kantinong atam niya ng bigap program mo na rin saksuwa. Nasimang yung program ko rin sa gani sa prigatam po yung gatam sa meter medium wave bahazal sa rin sa gani kulat si gatam kilohertz sok na so na matninga. Dahil hazal gani kul group talk bal sini September jani kul group talk tarik. So ni ba atam. Dahil atam na tari so gaman program rin ko so mayroong baksa sulsul kandagay wiyate nga. Dok bajiw wiyata ni rin dok minit po nga o. Silong stes no ni wadat ka baat ko borang kok na so na matgen dok chi bo nga aw. Isol na rik matelani gitrang ko ga matgen aru wa so may na simang na singgat sang ma aru unidol ni gapa gitrang ko ga matgen. Dok ko la chi ba jo nordis package program aru wa so may na simang garo bada anti ni gaman jilo ni marak ni tari gaman kok na na matgen aru wa ko tari gapa aida ar marak o nga. Aro dong kuinga pa somayo na simang na ruga gitrang ko gamatanggen. Sni baje toki house to dengtang hindi film ni gitrang ko gamatang skagen. Sni minute kolatio sponsor program aruwa somayo na simang na Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni kisan banini bak kolgrik ponga ko gamatanggen. Chet baje toki house to kema kapabo chat pa jo dilistis na ni watat kapa hindi ko borang ko kna swan baksa jol jol apsan stes na ni ko chat pa minute punga o English ko borang ko bak na swan naman gen chat minutes kungo western music program chat minute kolatio dilistis na ni watat kapa sports gen program ko kna swan baksa jol jol apsan stes na ni ko chat So pribong ao Hindi kobos, ku bajo English kobos, ku chibong ao Spotlight, ku kolatio bibit barati, chkeng bajo Hindi kobos, chkeng minit bong ao English kobos, aro bon kame, chkeng chkeng oni, chkeng kolatio na bibit barati program kok na naman gen. Yarangan da ala tam na tari sogman program rang oa. Mengsaw yatani, mandir ako mat nakra gepa India ni Prime Minister Narendra Modi, uni chang rechasa kolatio chet gepa, manki bat bagi sekni katako, Rebanga pa September jani kolgrak sni thari ko wan robibar sal ni chi sa bajio song ni manderang na agan prakat ken apsan ko na chku chi pe sky agan atska ga pa ko jol jol na simang khna so na man gen pa sa thaya tan ni chat bajio chku chi pe sky agan atska ga ba ko khna so thai na man gen na simang ching ni stes ni program rang ko rchagni so pri ga tam point ga tam sa meter medium wave bahazal sar chagni khula chi ga tam kilohertz Aro FM or chasa sa points ni megahertz aro news on air app gatak na so naman gen. Yaw yata niko na simang agas pa ni turaw niko na so naman na ha. Daw dagdag sa ni jamano.

Simo, singkat sama aru uni dol ni rung kepa gitrang kok na sona mat naha aru ya gitrang baksa isol na rung metelani gitrang kok gak mat na don sok men somai ba yanon bot naha ta ojol jol na simang notice package program kok nang na mat gen aru dala tamo skang kepa na simang na jiloni marak ni segmen garo bada bazar ni gemen kna na mat gen aru wa ko thari kepa aida ar marak ong a.

Kima khababo aditanik nekani rang dongani gaman ya somet tsungay na simang na rastri film ni gitko gamat na gata manjang hani gaman jisam tu film ni gitko gamat skay nga gitni katabi chongra abi abi.

Bon kame na simang om santi om film ni git kok na so na mat na ha aru yarang baksa. Hindi film ni git rang kok mat na dun so gaman somoy ba yanon bot na ha da o zol zol na simang sponsor program kok na ang naman gen. Aru da alat tamo na simang na kisan banini bak kol grupo nga kok mat tinga.